0: ti matin. Mwen yade mwen se a ati mwen chika ki se yon pa tou kiti, dan di a pa ati ki mwen yade tralou.
1: Thank you.